0: ila e yago eni to kaju e o nbe ni tosi mama sori nti mo meni kan to kaju nti nse o mo meni kan to to je pe ipa re ka gbogbo nton la koja yin e so fun e kan so wo bayi eni kan ni iwowo yin bi owo otun e soke ko osu ko wa se osu ba baba mo gbe gbosa fun o ose ose ose ogoni fun o jesu adua keji ti olon ki ko ni adua fun idariji ese bo se do bale yen ni soki kan so baba yonu si mi dari ese mi jimi bibeli ni bi olon ba nsami ese o si eni to le duo olon ki ko adua fun idariji ese o ni idariji nbe lodo mi ka le ba ma beru mi olorun jo gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dariji mi baba wo ba won mo re se do bale wo bi mama ise kunle dari ese wajiwa ese lero loro ati ni se ninu aye omode ati agba olorun dariji ese amomo da ati ta mo ta da olorun dariji wa o in Jesus name ogoni fun Jesu e wa gbadua keta ti olorun ki ko gbogbo yen dide adua keta ti olorun ki ko o ni adua nu ninu iwe abakuku o ni laarin odun ma so ise meji o ni ti nba binu ma ranti anu ah aarin odun la wa yi gbogbo eyan omo olorun bi ese meta siwaju o ni baba mo bebe fun anu laaro yi sanu fun mi sanu fun awon omo mi olorun sanu fun mi bibeli so o ni anu nikan lo nsogo lori te idajo anu ti nsogo lori idajo olorun gbe dide fun mi olorun ra anu si mi ran si awon omo mi mo fe anu ni in the name of Jesus Christ eyan ayan fe be se nawo si waju mo duro ninu ojegbojegbo ase ledumare ki olorun ko ran anu si o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name o ye ki mu iwasu ta mu bo but oluwa ni no pada lo sinu we Johannu chapter 15 John chapter 15 oni ki nka ese keje fun yin oni ki wa pa lase ti gbogbo eyan ba de church loni ki won mu aso ki won tele isin to ni oya in to le je opin ojo awon ti an ba fe ki n gbo wole won awon ti an fe ki n setu sile fun won awon ti won fe ki n gbadua fun won awon ti won fe ki mo gbadua iwosan gege ba se ko awon mi nila mo mo Jesu kan to kaju e so ta ba ti pari ninu hall wa a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo gbadua hall te ta nlo tele ibe ni ma ti gbadua itusile fun gbogbo awon to ba wa ninu be iyen ni pe ma gbadua itusile fun gbogbo eyan na but bi ogo se nje ti olorun awon ti ma gbo wole ma ti gba oko won ba ba se nde chap service ni ago mejo abo ni nsin mommy ati daddy ogbon wo lo fe dasi nibi to wa yen so le gbi ese meji si waju enikan ni waju mo mo nlo iwaju lojugun gbe eke baba fi owo agbara nla re fi sanu mi kile otosu fi sanu awon omo mi kile otosu e mo si gbagbe lana loluwa la gba iroyin ayo enikan ni se ni lo sori facebook loni kini a nlo lu anointing oil anointing oil oni ni 15 ojo kedogun osu elekeje odun 2026 a lo oil ko to di pe ma mo lo sinu service ninu iwe John chapter 15 e wo nti bibeli so ni ese ikeje gbogbo eni to fi anu foke ni igba meta gbogbo eni to ni nkan to fe bere lowo eleda baba sanu mi ati mo se wi sin bayi ka tun to se wi eta se loni eta se laaro yi o tun di August enikan ni August be ni sa nigba ta ba mark 1 year ta ko denu ni auditorium ba se se gbogbo awon ti won bebe fun nkan kan lodo yen won a mo pada wa enikan ni kini nbe ninu John 15:7 gbogbo yin le mo o ni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin o wa fi kun e o beere ohunkohun ti e ba fe o ni a o si fi fun yin a o si se fun yin e beere ohunkohun ti e ba fe aro yin ni ipade lo beere ohun to ba fe sister kan ya mi time e ko mo ju bi 2 or 3 hours lo kan fi wa church beere ohun to ba fe daddy ti nbo mi beere ohun to ba fe but o ni condition ninu eje fun yin lapere beyan se mo bere e wo bi baba e se bere nisin
1: hello sir baba mi o e ka ro sir e ku se oluwa o olorun atubo ma dro ti yin mo anointing in Jesus name ana le ri o e ma ti dile mi o se ilo pe odun kan ta wa si ni auditorium ni wema ta de toro kan ta fe ko lo nse fun wa ara won ko ta bebe fun ko lo nse fun wa olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyun adupe fun olorun elekeji olorun to se moto fa wa na
0: nice kin to mama so gbe ki brother yo dako e ko to pari oro ti won so bo e gbo bobo le o atun bo wa se ru nkan ba yen laaro yi o tun di august ka tun to se be ti july ni eyin ayan fe iwo lokan kin gan lo fe ko se lori omo re kin lo fe ko se lori iyawo e eni kan ni mo ti bere bere ro lo pa bibeli ni titi di sin nu we john o le o ti bere to oni titi di sin sin yi eyin o ti bere to iyen tumo si wupe you can't ask enough anti ba ti gbo ru awon oro bayi gbogbo ose mo ti so fun yin bo se lo ejo isin meji la se ikan bere ni isin to ba ti di 8:30 elekeje o bere to ba di 4 mejeji na ni ma ti gbo wole awon eyan ta ba ti jade mommy kin lo ti e fe gan sister kin lo fe se to lomode tun wa ran leti tun wa bere e bere Matthew chapter 7 verse 7 o wa fi ku oni bi eyin ba gbe inu mi ti oro mi gbe nu yin e o bere ohun kon ti e ba fe ma si se fun yin mo nbo engineer je ki eniyo pari oro e ka mo bi to ti wa
1: ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon itoku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata e se gan ni sa o dabo sa
0: nice gbogbo eni omo Olorun bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin e o bere ohun kon ti e ba fe o la o si fi fun yin isin ta ni loni isin wa bere ohun to fe ni isin wa bere ohun to fe but only condition when you can't get any condition re na lo wa online wa bi eyin ba ngbe inu mi e wo be se ngbe nu leyan nisin mami eyin le ngbe nu leyan be ni jesus se fe ke mo ngbe nu enikan se ile ni jesus ni ah ile ni apata ni odidi ilu ni to je pe to ba o se ngbe nu e and ko si bo se ngbe nu jesus ti o rin o lofo bo won o le gbe nu e lai kokko gba o de mi nbe lenu ona kan re mo nkan ilekun oni bi iwo ba silekun emi o wole ma si mo ba o je olorun yi le o le gbe nu e ijo wo lo fe gba jesus to ra won kan so mo gbadua gbadua ri nkan kan gba e wa bi kan joko si inu ta lo tin gbadua ta lo ngbadua si eni ti o da omo ojo ti olorun fi picture asiri oro iran mi ojo yen ni mo to mo pe ko si ti e da bere lowo babe ti o ni fun enikan bi bawo so ti mo jesus so ti gba so gbe nu e bibeli ni ko si eni ti a bi to gbe nu christi ti mo dese iwa tese ejo pinya ko ni mo wo to wi pe nu re lo ngbe ni bo le tin gun mi gbogbo le enikan ni mo fe gba jesus bawo ma se se enu lasan la fi njewo si igbala okan le yan fi ngbagbo si ododo bi eyin ba ngbe nu mi ti oro mi iyen to wa ni wahala eyin kan mo gbadua kaakini o moro olohun o ka bibeli e ja wo ti mo mele so nigba to pinu lati mo gbenu jesu bi mo se gbadua fun ni ma se gbadua fun awon eyan laaro yi engineer ayi tun pe mama iwole mo nkin leyin ko le mo pe titi dola ladua ngba badua ba gba a ni ra won mo ti an ji kologun mo so a pada ri won awon omo olohun na lajo gba marathon mo so fun mo ni oluwa ni agbawe a si gbawe 24 hours of marathon in fact only 36 hours ta fi gbadua se an wa wale e down le abi won pada wale engineer pe mama yi
2: hello baba mi e kaaro o oruko mi ni irewa mi ri lati ilu osogbo 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe pe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin igba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o npo si
0: nice se gbo nkan ti mama itoribo tori gbese won ni awon lo join egbe ogbo ni olufe gbo mi laaro yi ko si igbala leniwia ju odo jesu lo mo tori omo to fe bi mo lo jo egbe ti oni se o mo tori owo mo lo wonu egbe awo lo o mo wonu imule mo tori po fe gbe nkan se pastor mo so pe tori ko fe kijo ri o to bi ko lo darapo mo okunkun bi esu ba funyan ni odidi eran odidi omo ni o fi gba esu oni ori ofe kankan lowo eje nla gbogbo enu le pelu gbogbo enu mo fi le so odo jesu nikan ni to fe gba odo e lo wa ti o si permanent e fun o le pe ko to fun o sugbon to ba fun o a permanent e ni mo notice e pe odo jesu nikan ni simi wa oni bibeli fi so ninu iwe act of apostle chapter 4 verse 12 oni ko si oruko mi labi orun to le gba o mo saka ki mo jesu nikan ti to bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe nu yin e bere ohun ko ta ba fe e wa je nbi mama mama ni gbese yen tun pele kesi ni o oju oti ya lati so eni ti o ba ku ninu egbe buku loju mo ti ijoba ko si le doju ko joba ijoba yin o wo danu ni apata si la wa ta ndo yin eni kan la pata eyin la won agbara kekeke yoku ojo teyin ba fori so apata ojo yen ni o fo pa gbogbo eyin te nbo mi mo lanu lati so mama egbe aje yi egbe ogboni egbe mere to wa sister kin lo da a fe tu ole laaro yin ni o gbogbo eyin te ba nbe ninu egbe to ti su mo fe ko mo bo ninu imole mo fe ko gba jesu ti e ba nbe nu mi tori omo to fe bi mo ranti blessed memory mama sadifadipe tori bibi omo lo fi gbegbe aje ko mo bimo afigba to tun pada sodo jesu igba to tun ri imole yen lo to bi omo ti won pe ni iyanu despite the fact yodun to lo ninu egbe aje oni mo wo elemele de o mele 16 elemele 16 to je the climax ko si kankan to fun lo mo afigba to dodo jesu jesu pe o ore ma bo asan ladun aye ohun gbogbo adopin so e wa wo ki lo wa sele si iya yi engineer a se bebe laaro in church
2: gbo mo dupe lodo olorun ipe kin to de abe pe yin ni mo join gbo mo dupe lodo olorun ipe nenu ngba ti mo join ipe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogboni yi
0: nice mo ti dagbere fesu mo ti dominira ati kami ye o ide mi ja o ti ja esu to nwo yen agbara yebu yebu ni gbeki agbara ti o to nkan esu o yeye esu ra darada enikan ni e mo pe lesu mo esu esesu nti bibeli pe nu so n wa pa bible re ni oda satani satani lo ndi kuta enikan ni woli mo yeye satani mama yen so oni mo join mi o bank kan nbe eyin na le se deliverance fun mi sesu a mo lesu ni gbogbo eyan mo lohun ki se mi mo le o jesu inu mi lo ba le gbogbo eyin te le mi warapa gbogbo eyin te le mi aje tabi te mere tabo ni mi si aje lara gbogbo eyin to dabi eni pe won ti so pe won ti da ejo fun o ti ni mule o tun ba won eyan se mule imule je imule oni o orisirisi imule gbagbe e mo meni kan to le tu ole jesu loruko re ano si nbe laye titi dola o nikan ni olohun o nikan ni asaju esin ti oku to jinde a wa jerusalem a tun wa nbe yin te ba be tele wa lo jerusalem to ba ti di november la lo but o le ma sanwo re le bayi na gbara olohun ati awon eyan ti sanwo won now a de jerusalem njo ni mo wa ni e mu mi lo si iboji jesu igba ta debe ofo ni nbe won wa ni ki won ti mose won nawo ti bi ti mose wa won nawo bibi ti boji gbogbo awon elai gbogbo awon woli elisha gbogbo won lo ni boji isaiah ni boji amos ni boji gbogbo awon woli nla to je ako ninu bibeli jesu nikan ni boji esofo ko si nbe mo awa bere wa won ni o ti jinde o jinde pelu agbara nla re monna la so re enikan gbo mi le oluwa ni bi mo se nsoro ori fifo re si pare ilamanu mi kwa mena shahalada Oluwa ni awon merin la kan gbo mi o ni iko mi bo se nsoro ni ori won mi ara won gbon bi eni pe won fe lu emi para baba bo wa da shanda hala akotun titun emi titun o wonu e e pade mi nwema lati iworodi e wo moto gbagi ele fe so kale ni nwema e bere church olorun ojiji bi garage yen ago mejo abo nisin akoko merin nisin elekeji isin tu sile isin ti oluwa ni kini ke ti asole ke bere te ba fe a bere laaro owo agbara ti paro mo nlo sori facebook ni isin ti ma ti setan lori youtube ati facebook ati tiktok anointing oyi wa yoku e gbe anointing oyi na dani eyin te ba ni e gbe dani loni die to ku meji meji mo fa won eyan lo feli so ojo wo lo gba jesu ojo wo lo fe ku tu ole ijo wa je mo o be do ba fe ku tu le ko ni gba tu sile o mama yen wa ni o o sa to jesu wa ni o ah eje mo gboro mama ibo
2: 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe pe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin gba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o npo si sugbon mo dupe lodo olorun bi pe kin to de abe pe yin ni mo join gbon mo dupe lodo olorun bi pe lenu ngba ti mo join pe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogbo ni yi mo ti kuro ninu egbe ogbo ni na patapata mi si egbe kan mi se egbe ogbo ni mo eyin le se deliverance fun mi ni Jesus City ni 2025 le se deliverance mo wa dupe ni owo olorun pe mo lo si fundamental school mo si tun wa lara won to nse course evangelist lowo lowo ninu ijo yin nisin mo dupe lodo olorun wi pe ona la fun awon omo mi awon omo mi ri se ikan ninu won gan o lo lo oyibo lo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo
0: nice se gbo mama yi daddy yi baba o le je gbe to owo igan ni se wa mo nkan to buru nu agbe awon egbe yi ojo ti an ba fe gba iwu bo lo re ojo ti an ba ni owa san idiyele ti won ba ni owa san eje re eh idiyele ti an fi mu o to fi wo because esu yo gba nkan ijo to ba fe san e to daju ninu omo re oni won lo were ni esu were ni agbara ti an pe ni agbara satani ikani ofuyan lo ma di egbodidi omo omo lowo eni ni momo yen so ni sin nigba to ti denu jesu e wo fokan bale leyin tu sile re olufe ara kunu kristi ojo to ba bere si danwo lo mo pe ah iwo awon kan bayi won mo fe discourage e won mo le su ni mama yi ah engineer

0: baba kan gbo mi nle bayi injo je mo pe won fun o ni ojo ti an so pe ojo bayi lo ku ninu egbe yin in to ji ogbo mi bayi ni pe jesu lo gbodo ku pelu egbe yen wa gba jesu a pade church lo ni ma se ribo mi fun o o ni ku iku kuku kan ha oni pastor momo ti ba won je pupo anu ni woribo ni lojo anu momo pe o ti jeje ku je o ti mumu ku mu o ti gbe o ti egbe to wa yi won ti bo mu le sa sa to jesu wa tete sa sa la fu emi re biko to ba ile ku ki lo gbadun nu aye wo nu egbe won ki won je ogbadun to ba itun lo ku pelu egbe yi o tun lo jiya ninu aye raye ni won ran mi se olaaro yi ni oni wa loju anu oluwa lu won sanu awon pupo loni enikan ni enika ti aso wale awon obi o mu aso won ti an le tele en ba laso obura ni mu lowo bo ba ni wan kachif meji mantu meji ni jebe a joko le awa mo gbowo soke inti mo feri olohun ke se pade ti ope eto le dabi eni po fe pe be oju ti gbati ma ngbowo le won otan o si ki pe ngbati o ba se die se o ti pada dile ki mama ifi pari oro re na engineer ki mo fi se lo inu mi se dun laaro yi
1: lo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo mo wa dupe ni owo olorun pe iyawo omo mi o tin wa omo o ti se die olorun si ba mi yonda omo fun lenu ojo meta o ti bimo ati se iku mo mo dupe lodo olorun fun mo mi na tu wa ku leyin ojin lenu ojo meta mo dupe ni owo olorun pe mi reyin laarin awon omo iya gbogbo nkan tan ni ka se ni olorun bo mi lasiri lati se eleyi to wa le to tu wa gaju nbe ni pe o ti to 17 years nisin ti won ti peg mi si oju kan na ni bi se mo dupe ni owo olorun o ipe mo nreti promotion letter at the same time na mo tun reti regularization letter mo dupe ni owo olorun pe promotion letter mi ti jade o ku regularization letter mi ti o jade bayi mo dupe ni odun olorun ije ope mi yi o e ba mi ki mama o e se o baba mi o e ba mi gbadura ki letter regularization mi o jade o e se mo dupe o
0: regularization letter yin ti jade mama pelu ase ipe now bo mi so se bi puruntu ni ya tin soro ni to ye won kan ni ha boya ya tin so kan tan kan tan ti o mo tin wi ni nlo bi lohun ti se gbe ogboni ri panu e mo awon eyi mo ti won se aye lo tan won lo nu egbe ogboni mama ipade wa to di church laaro yi eje mo lo gbogbo eyan gbe owo le idodo yin oluwa lohun fi aye awon kan dara nu amekwa bahala dash agbara tin faye yan dara ninu christi bo se nfaye woli yi dara agbara yen wonu ipe irawo e lo ase yen wonu aye re lo ogo yen wonu aye re lo wara anugba ko to dale e kigbe mara anugba ko to dale in the name of Jesus Christ o woni ka jeran pe lenu o nfo fun ni oje bi ki program yo mo tan mo gan ni ndun memi gan ti mo nse gbogbo eyan omo olohun eyin wo le fe ka se tola e mu ore anu jade mu ida mewa anu jade mo dashi tin ba ni o dashi o le bolo ndowo po ko kabamo gbogbo omo olohun laaro imo mo mo so ni mo fi mo afi to ba gbo program mu irugbin jade ba mu 2000 ba mu 1000 but gbogbo eyan mi mo ye ida mewa re mu jade account number church ni 1966 36 38 73 etun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank ni yen enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni gbogbo omo olorun a ka lati inu iwe Ezekiel chapter 19 titi wo 24 Ezekiel 19 to 24 eyin wo le mark birthday yin loni ati wedding anniversary e wa kun le nbi tin ba ti kun bi nisin e pade mi lori YouTube TikTok and Facebook o dekunle e Epaphras gbogbo eyin te fe gba flyer omo re nbe ni Canada mo fe lo ba won nbe ni on the 22 next week ma wa nbe on the 22 oluwa ni lo gbo wole awon na ki anoint won otan iwe mi kan si ti jade o enikan ni we yin jade be ni iwe asiri aye tin wa ti pe ati ko jade loni yantu but in to ku o to nkan but baba le ri tesi but awon ti an ba wa laaro yi won ni anfani si iwe asiri la pe bayi lo oluwa wi eyin omo olodun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti eje pa arin osu lawa ose ni o si fun testimony to sori owo to ri gbari anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyin omo olodun fe send testimony e lo number ejo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.

your baby.

time.